0: kona henga mjezina henga Jabumba na mutama mwangwa ringa hoye Mukirimiro ngaho nda arumba jena kana ziko tumushkomishwa
1: Sawa sawa turagushimira
0: Yego unanje wewe
1: Mhm
0: Turi kumungiye kubafata urutonde muri kwibaga yagutse
1: Turagushimiye
0: Eh hani kiri nacho
1: Mhm
0: Indirimbo namuze ntazo zusaba nanje ndi kumurongo hajya naho bavuga sankara cyane mwe na Covid mwe ngaho turi kwijana kwijana desa turapanze
1: Sawa
0: Iyi radio yacu ntasa kudushaka dushaka ibyiza babutira ndabumva nanje ndi kumurongo batorizi kikonyozi ndabumva mutama mwanware Turi kumwe tinuhengame nanje ndamukunda cyane cyana kwijana.
1: Ijoro ryiza turagushimiye.
0: Bacabo ngaho tarabumva. Kubyara ku rugero ndabyumva haniriwe ko babibuze. Nuko dukundane mutama wawe.
1: Sawa sawa.
0: Kandi ku murongo rero.
1: Mhm.
0: Unyandike burya rujya rutonde rwose nzoza ndaruzanya nibereye nga ku gatumba. Abari mukaha mu mukoyi uzovuga nabi zovuga ati mu rutonde rwanahagana na twicarane yemere mu gisagwa cyabahi arumba intasho zawe santare ga arumba intasho zawe
1: sawa sawa turagushimiye na heje
0: ikonyo zigwibaga turi muri gwibaga yagutse dufatanye munda santo
1: sawa sawa
0: Korode tiyambu cha ijoro jiza kandi aba undundi ingena yizindudi kritire tiyaza arabakunda sanga Bora kumubira nakitsaza atarabi ani ndundi sawa ni sawa
1: sawa
0: Tabafise kurubanda bafise kurubanda kandi abakene kaina wenzo gutumira kurudi
1: Johnny Santos muyag
0: Yego cha Santos
1: sawa di
0: Poro kumubira ndaza ndamufise kumutima yemere mugisagwe tarakumbi naje zawe na udahenga mnakumbi
1: Hanyuma uraza kugara yo madirisha imibundi yinjire na hejo